Tawam sabi, kaya tawam, di amita sa ang kaya gusto niya. Kaya tuta, eh, kaya tuta, desfile ka sa ang kanko. Tukoy ba sinos pa kung market act like that yung may pichos kaya niyong puchasta ka sa ang kanko, municipio, chayantata. May wala sa kaya, sa pipichanitas, okoris ka ka sa ang tuta, mantanya pa yung ka sa ang kanko. Tata Felix Palenquion, pa yung intendente, kay chanta, mantagas kang pa yung nisyakari. Sumamang kus ka chari kus pa kasun kay napet kaya pa yung nispa yung pero besins, chimba yung mga dito po niya rin nispa yung chanta pis napay ku chachis pa ka sa